Nyepil ahoy hisai ho ya ku kyang pavai hai pit ang wup tong. Oho yao na ikwil kyang o. Sepeh pavai pova. We.

0: Viki, itam tam sa, na ne wi pi ki ad yuka wi sa, yuka wi sa, pas pi ka pi ktang wunin pi itam ka makani. Talikta talikta sohoya, senam himu papeha, tutskwat ovel hakamo, tutsep papeha talikta, talikta talikta sohoya, senam himu papeha.
1: Ting ai su, wa u, wa u, oi oi oi oi. Ting ai su, wa u, wa u, oi oi oi oi. Yan yao yung oson hoya okio pak mamaya yo at ki at ao lehtak. Yao yamak ni ka pak mamaya. Ting ai su, wa u, oi oi oi oi.
2: Temana o oya, temana o oya, ita soe nga fam wetakti, ita kwae wetakam tivokti, ahem ahem, ahem ahem, ii, temana o oya, temana o oya.

0: Nè tụi hồn ăn uý sinh mày ăn nè má chịu. Ai nè tụi ở mồm mi yang khí sát khí tẩu mày ao nần. Bài bị tai ăn bự tụi hi hi nhẹ phật cảm nhẹ sẽ. Bài bị kẹp bị ăn sa ác bị tê tâm ít quay ăn sẽ cắt chết ác ấy kì. Nè cái tâm tụi nhẹ phật cảm ít ta tê mày hi hi ta as ao nhen cha kiang. Bài bị bự cha cha yong cái hi ta hổ bị tê cái yong mà ừ mà tụi ăn cái.
1: Itam kashini taho pilabayi aato tango. Kimi au itibuto ting buita maos ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupi aato tani ka nanaw na ka buita may punish lalawang na buita mabawayok to tika na hupi tika ita na yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupi aato paminami isovit Ikwabit ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaipakam na himoy tan hupiya tani pumasutsip pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaipakam na himoy tani yayan hakimoy awya tutang tuwat itaalabay tukaybay umayipakam ak songka Uya bo yes ni umak mong basto tini. Umhapito wat yep itahim. Itam put amatap yan. Po yan it yep itam hihin katsi ingwa. Umatatayong po yep towa nanapita umatotong ya hihikya. Umakayet pakam. Umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nanapin ya atutani. Maka kanana pinye pakam yes ni umawungwayok to tek song patawa umakati ang wawayani haktak au kanana pinye atang pasak au yatak pamte kaye pamhita hapi aktawat mung basting umaobi kapan hakam yes et umayat pakam umakati ukalyani hakpante uya wakati nawak ni hakak mung basting umaobi yet pakam Kanana pinyeset, umaka, kait hunak uyit hinsat kyan. Pamsungyaw na niyet pakam, dukhyanta. Yet pakamak sinong, disuvi tutim tatak. May sukak yet pakam. Kyan el, tatayom ni kyan yet pakam. Duwak kati, may sukakami hinsat kanya. Umuwi kapan hakam, yeset umayet umakati ukalyan. Uyumi hakami umak, ukalyan. Sukyaw sin mo yangami. Payasa.

Na kwang tawana safti na Stephanie Berhan yan pahan matsewa na patki wangwa na tsiketa na miyan hupi matsewa. Ama yakyak tuk kuyid ak tuk kayingwa. Nanan tsoko pu sukya.